yo ki ma so sa gaina ngai na ko beta yo ba be pe na koni yo koyo sa ni ba ye ti ko dali so dali ko a yo ka ka te za ko ti ma kashi so ki ko dali ko sala kara ma kamya